I dam i krim stan an chasi gdais tu a gatu po an no. Nani se po, nani se ko patu ni tukska. CJWE.